0: mo n wo to sile o tun kore mo wa mo teri gbare sa ba teri gbare se lo de me nice o to di pe ma ka ese bibeli si e je n sare boro mama yi o to di pe ma ka ese bibeli bo se lo laaro eniye and ese bibeli ti mo fe ka sam 80 ni ojo sunday pepe yo mama and bi o se lo ngba to ba dola mama tesi yin leti engineer pe mama iwole kin sari gboro die kin wa kasam oni ni 8
1: hello baba mi mo join ipe ni february odun to lo da pe time yen ni won se arugbo ojo mo sha sala ba paje lere ju ti mo sha fe wa ma wa mari yanu ange se kokan wa se si mi lorun mo sha wa nse prayer yin lati december odun to lo fun wa ni ile kan ta fe ta ko se ko lo mo ko si nkankan mo ko si nkankan lowo oko mi ko si nkankan lowo emi iyawo na mo sha ma follow ipe yin gbogbo te ba ni ka se ma se gba to wa di january 28 meanwhile january 30 awon ti mo je lowo n la won fi moto mi awon fi ropo owo mi awon o ta awon wa gbe property to ba wa nu ile to ba le ka owo mi de won pe si ile yi ba je tita emi na o le yonu e lati san owo won ilo de lowo won to ku boya bi 102 100,000 2,000 owo won to ku 102 ayemi o sa pale nka to wa ti on the 28th ese wa so fun mi pe eni ka so pe ka gbadura e ka tenu mo pe ki to ni yeye to gbe mo wa lara ki to ni yeye to se mo wa lara ko lo n joko tanu wa ku dide ya po kan agbadura yen ni aro ojo yen nigba to ma de on the 29 bi mo se ri wa da se ma won yen lo si buri ile yen to fera mo se teni yen se 4000 naira mo se lo kan kan lo omo mi to wa leko to lo se jam o ni ke send owo to won fi won moto para si ile to lo se registration to jump lo eko lo gba jump re si o ni ke send owo to won fi won para mo send bi mi se transfer 4000 pe en to ba ni to yo pe mi pe en ye se pe mi ni pe e lo ma da share 4 million to se mo le mi re 4 million 4000 mo ri o pa ni a pe won se mistake fi gone pe won ma se sin ba mo ba se si mi o ba re to se owo yin o ba gba to fi jiro le bi 3 se 4 o ba se owo yin lo ba je 4 million ah no mi si do baba mi pe ki to ni yeye to gbe exactly on the 30 tan mo fun mi gangan o ni mo san owo yin mo se transfer owo won niyan o daddy inu mi dun gba so tijo keji lo ba ni madam awon ma balance owo yin o lo ba ni ewu owó tí mo ti yọ ọbẹ tí mo ti san gbèsè bóyá bíi gbèsè 200,000 mo ní ẹwọ mo ní ògbà kíní ògbà yẹ yẹn mọ o bóyá kí n dá 4 million 30 cents bóyá kí n dá padà fún yín o kẹtùn pé kò gbà mọ kó sì lé 500,000 ló bá ní màdámù ẹ sọ bẹ́ẹ̀ yẹn fún mo ní ẹwọ kò gbà gbà tí mo ti tẹ́lẹ̀ lómi tó tún fẹ́ san ju yẹ yẹn lọ ló bá ní ó dáa kò sí wàhálà àwọn máa háàdì ẹ mọ nígbà tí màá fi wò tí màá fi wò kè tí màá fi wò o ti san 11,500,000 ẹwo inú mi dùn bàbá mi mo dúpẹ́ ìpè yín pè mi mo san gbogbo gbèsè mi ijọ́ yẹn gangan la lọ wá ilẹ̀ a lọ ralẹ̀ a dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lórí ẹ̀ a bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lórí ẹ̀ o bàbá mi kọlọ́mba wa yanjú yòókù ìpè yín pè wa ò bàbá mi olóhùn sì máa bá mi tẹ̀síwájú inú ayé yín o ẹ kò wa jẹ̀pẹ́ o ní tí mo ṣe láìkì jù nínú ìpè yín o ní pé ẹ̀kọ́ wa bẹ́yẹn ṣe máa ń ka báíbù kí n tó lè lọ ṣọ́ọ̀bù tí mi bá sì gbé báíbù yẹn kí n kà á láàárọ̀ báyìí ara mi ò ní jára màá ṣáà kà á ní bí mi bá lè kà á nù lé kí n tó ní mo bọ́lẹ̀ nínú mọ́tò mi bí ti bá páàkì sí báyìí màá rí pé mo sáré ka bí fas méjì ń bẹ́ẹ̀ ẹ ṣe ìpè yín pè mí o ẹ kò wa jẹ̀pẹ́ o ẹ bá mi kí má máa o thank you sir bye.
0: Nice ẹwọ ayé obìnrin nígbà tó n tí wọ́n ń pè ní ìgbédìde ní ìkóríta ìjákulẹ̀ nìyẹn that is breakthrough at the edge of breakdown gbogbo ẹni tó gbọ́ mi láàárọ̀ pẹ̀lú àsọtẹ́lẹ̀ tó forí sí nǹkan tẹ̀lé ẹgbẹ́ omi yín gbogbo ènìyàn pátápátá ẹ wá dìde dúró gbé ọ̀ìlì ẹ súnmọ́ bíi tí rédíò ẹ̀ bá wà mọ́ jókòó mọ́ jókòó mo fẹ́ ka sam 8 òní ni 8 on loje ma kajade lati ni we Psalm 8 egbon ti bibeli so oni oluwa oluwa wa oruko re ti ni eto ni gbogbo aye iwo to gbe ogo re ka ori awon orun bibeli ni lati enu awon omo owo ati enu omu ni iwo ti se ilana agbara nitori awon ota re nitori ki iwo ki o le mu ota olugbesan ni dakeje nigbati mo ru orun re ise owo re osupa ati irawo ti iwo ti se ilana sile mo wa bere question ni verse 4 kini eniyan gan ti iwo fi nse iranti re iranti o bo se iranti inua kile eniyan ti iwo fi nse iranti re ati omo eniyan ti iwo fi nbe wo verse 5 iwo sa ti da ni onirele die ju olorun lo iwo si fi ogo ati ola de ni ade iwo mu joba lati owo re iwo si fi ohun gbogbo si abe abe ese re verse 7 awon agutan ati awon maalu pelu ati awon eranko igbe the second to the last verse awon eyoju orun ati awon eja okun ti o nkoja lo ni ipa ona okun oluwa oluwa wa oruko re ti niyin to ni gbogbo aye olorun gbogbo ti mo ka jade ninu ese bibeli bi awon eyan se se ami ni igba mejo ji o di eyonu loruko jesu soro soro soro soro sami sami sami in the name of Jesus Christ e wa so gbogbo eyan omo olorun o se omi yen mu ni igba mejo 8 times tin ba ti ku onbi nisin ma bo sori Facebook ma bo sori YouTube 6:30 laaro yi o dekunle Epaphras mo si be ni kankan chat gbogbo sona church mo fe fun yin lo lide laaro yi ngo ba wa di Sunday a wole loni rabaji gan
2: anu lo gbe wa debi eje ode gutan lo so wa domo ogun aye ko bori wa o ibi ade ise re ni baba mi o odupe lowo olorun odekunle baba mi to dupe da wa si opa wa mo oni orere ni lati ma fi ope fun oluwa ati lati ma korin si oga ogo mo dupe to dupe da emi ati idile mi si ni wo ye odun to lo la celebrate 37 years of wedding anniversary adupe lodun yi o tun ka ko o ka ya o ka awon omo wa oko omo aye omo omo omo o tun ka wa si lati ti ri odun 38 years of the wedding anniversary baba mi mo dupe lowo olorun yin lori fun atileyin fun abo fun ike fun ipamo lori aye wa fun aye wa to n tesi waju aye oko n tesi waju aye awon omo n tesi waju ese oluwa amore o mo tun ti meje mi wa 38,000 fun ye odun 38 years ofin ati ope fun olorun comfort life tun se iyanu ninu aye wa iyanu to de bere ninu aye oko ninu aye aya ninu aye wa gbogbo iyanu na yo pare ani foju sunkun enikeni abo olorun lo si daju ese o mo dupe o pe yin pe wa lo wa ma fun yin se o mo dupe o ba mi ki mama o ese o e ku toju wa o jesu
0: wo mo mo kan you see e wa siri won won ru ebo kan you see in be what in complain elomi omodi ti nkan kan fi nsise fun awon kan a siri lo ngbo eh gbogbo eyin omo olohun eyin kan o le rubo 2000 eyin kan e ru 1000 awon kan ki won ru 500 enikan ni e ti pin baun to ba le gbo mo sa mo pa won mewa ko rubo 2000 mo mo pa won kan won rubo 1000 olorun jo fun mi ni iyanu to special fun mi ni iyanu to unique mo fi irugbin ile eyin pe lo re irugbin ni an gbogbo eyin omo olorun to ba se wi pe bo se ngbo mi o fe sanda mewa tabo re maje mo san mo be account number church only 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International ni o gbe jade First Bank ni yen bi yan ba wole ole lele 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank ni yen Comfort Life Mission na lo no gbe jade gbogbo eyin omo Olorun te mark wedding anniversary yen kunle eyin te mark birthday yen kunle ma fi rugbin kan ti imo ja yo da si ninu e mama ti kole awon omo won se daada can you see o ye won ni pe je nfele iru bo sise oluwa mo pase gbogbo eyin te mark wedding anniversary yin loni atẹyin tẹ n se birthday yin loni bawọn kan se mo se gbogbo birthday won niyan iwaju iwaju ni ope bi ti mo re si iwaju iwaju le o ma lo may your life progress may your marriage progress it shall be well with you yo dara fun yin ise yin ile yin igbeyawo yin birthday re aye re yo ma lo waju si ni loruko baba tomo ati temi mimo in Jesus name owo olohun ko di president wa mu ko di awon governor wa mu ki mi si ko wonu yin ko dara fun yin enikan mo fe share testimony to ni agbara e lo number ye jo loud ko need ko si clear 08081 65 66 08081 71 65 66 send the message ire atanu ko bayin you are blessed it is well with you